ọtị ama wo yamu sisi wo na wui ọtị saa dem sisi na ije wo sewu gbogbo.